0: Ya isu nu rogboro sun le kanu fi. Do nu esia.
1: Hello.
0: Radie.
1: Na sister do tin.
0: Ami ga fun mo eh.
1: Ati do tin na mi sore.
0: Fun ja ja go ya nei.
1: Eh che ni ni ku da go mi to me.
0: Zo yin ku no.
1: Ko le bu ta ti wa le le yin do bon to ya mi tu ko go ko da ne ri se pa.
0: Eh eh do mi na ka ho de bi.
1: No, I don't know.
0: Nbuwe mi wa ene oji bi ami oro to fa sin ohun tun wa isin e ka e de si fine ye ka levo le le ba le ko na wa aji alo e ka o mo nbi o
2: no le ni mo donando ko e kan bi o ti to te be zero ti bo nu de me ho ene le ba o na bua
0: na na bua
2: bo mo do to gan mi ton de si si je ha
0: Edu tu osin tanwe.
2: Timbo an yi o. Ewa so tam. Bo, to lopo lopo me. Region lopo lopo.
0: Kado lopo
2: me. Kado lopo lopo me. Eze nde le do te. Bo, un tu mi ton. Tan mi ton an bua. Abi yo hok bono ekbe tro lo. Ye do muse du vodun bloi. Bo, a che fine. Weno e nan fo nou bi yo. Nwe kan. Hok bono to o. Bene to o bi yo. Un monde fini. Bon, y voisi. Togbochi, Baba Gano, a holu chakachoko, sin dehle statue devo. Y se ho si voisi yo yo devo wa. Bon, mali medion, y andi avosinji, et tout. Et blood of jugu. Et banu tourni no yo yo. Et banu, nous miton leo ni boa. Bon, et te wa yi me vivi, vivi, vivi le ton.
0: Ton a di yo.
2: Mi do na wazo. Oh. O na yi, nou ne, ye do ho de do, we nou ho, de mi dek pe vi yo. Ye no kwen tan, mi yon, badan le, mi yon dijan yi.
0: Mon le do me ho.
2: Bon, le do me ho, be yon do, we nou ho nou mi. Fi mi plon, ho di do sin le ne. Tamen li li sin le. Bon, nan te vo, ni tamen. Bon, nan kbatan. Bon, nan kwen. E ne le debu so de ya. Nou nyan yan we.
0: E bubu we.
2: E bubu we.
0: E kambye ro mena bika do kawe kojye mena bika yo si umo ebe din yi yo.
2: Ebe din yo. Mi dele de su we hun. Nyon lan, nyon ha o. Nou nye du kankbe de yo e nan le kowa.
0: Do kbe me to me yon.
2: Oui. Non, amon nou jek betwe me yon.